0: pause pa tsaka po. Bossy!
1: Ang kakiri.
0: Miki, mamupot pa ka ba?
1: Yan za kalara ko.
0: Ang bong tubiyo na ben za. Tawa na nimpune, nimpo mo po mati, nimpo sa zumbi. Awam za kulola.